bema pa de wo nyeme bi wo ha e ka wo bema pa de room ka ye hu bi wo hoda nso oba oba ba besia wo nti ena sa de ni si room ana sa oba bi ne ma wo to sa de no esi room from Mrs. C 0246677566 0246677566